Burong le bishing burong hamya kiting le katong ni baling burong le bishing burong hamya piang le kiting na baling seramui agining kibu mani tau batong ko muitok onu mele saleh tiang mo salang tang ti mele hajukung hadu buji damai soropakai na maitu seramui malano muitu kayai agile sungsung le

kanile kakupu sumui sumasu sumu sumoi sumu beranya payanika kula samaya jaba miale sarigwa kakula basati ni pungu paracho ababu maishaya koyu tuyu tong manok amaya maishaya koyu tong manok Oya kaba nugu tamugu ya buri ba ya kaba bima bango okla sa maya zano okla sa maya zano ni ni ka ni ku ya ni ka ni ku thanga tama ni buku thasi tosi ni ni ku Kula samaya jalo, thakitu.